Madi sako sa sa zot pe se ba kum e wi ma la ma ka ku wi kon sa ben don se pa covid man yo kontre ma ka le ku ta ti emission na le radio madjana number 1 bref me wi e pi docteur dano me ma ka du sa suo ni covid la o ku te sa kwa de covid suo ni diabete kwa diabetes ma si zot sa show